0: tukuy songkoy kumantang anyay sulpay nispa. Taytay kay tamantang pikak, hanak pa siya ikipi warawarang ka ang kalinikikuna kanta yupay chaspa kasyang ko. Paikunak takining mang yupay chining mang yukay kupas kunya kamoy tamunay ko kay tamantampi. Senyor yupay chas kakay hatu-hatung kulyana Diyos niko. Sumaksutiki yupay chas kakatsun taytalyay. Kami kang ki intipas, kilapas, aska kunapas, koyor kunapas. Hatu chachasak orko kunapas, mayo kunapas, wayko kunapas, pampa kunapas, kamak Diyos. Kami nyokay kutapas, kamawar kang kiko. Runatapa salpak nitong manta kamarkangki, kausay sa maita pukuy korkangki. Kinamaro na ka kausasya karga. Sa pangkok ni ikutapas taytalyay, manarak mamay ko, iksampi, pakarisakti ko, niya, yacerkangki niya kay kausanay ko punchayta. Hinama Senyor taytay, mamay ko huwiksan pipas, muna ita. Tukuy tulukunata, hangkuy kuta, benay kunata, muna ita. Awli kurkanki, hinama away kurkanki. Tukuy chay mantan taytay, hatu-hatumpi, kaway kikunaka, gracias, sulpay, nispa, nikuy kiko. Chaymi kay punchaypi taytalyay, kaskoy kuta kasurispa. Songkoyay kuta taytalyay, ay pay kachimoy kiko. Kanya Senyor chaski ko ay ko, kaway kikunata. Gracias sanyay sulpay taytay. Tukuy songkoy kumantang, sulpay, anyay nispa, kay punjaypi. Kung kulis ka, taytay niya pakikimang si ispay kamoy ko. Silumentan ay kita kijar ispaya. Uyari ko ay ko, kay punjaypi, anyay siya ko inikuta, hinachaski ko ay. Nyukay kuladumang, Senyor, uyayay kitapas, kutiririmoy. Nyukay kuladumang, Senyor, Diyos ni, ningliyay kitapas, kutiririmus paya. Kay tutamantampi, kay pachapakaripi, kay achikay kuipi. Uyayay kuay kutita.
1: Perdóname, Senyor.
0: Señor Dios ni kay ka yaktay.
1: Perdóname, Señor.
0: Señor Dios ni kay ka ayoy ki. Nga pakikipi tarikusyay ko, Señor. Amoy ko, taytay, imay mana sa sakunata pa yakuspay ko. Sa kikimang, Señor, sa kaykuy tamunay ko, taytay, kang man kamoy ko, imaray ko mana may mangrita at ikucho kaway kikun. May mang meri kuman, taytay, yachak mancho, kapak mancho, santo mancho, ila mancho, manang manang taytayay. Kaya mami kamoy ko, kami Senyor kailikuan kiko. Kami Diyos ni kioy kikunata, yana pa ikuang kiku, taytay. Gracias. Senyor. Kay pacha pagariti sa pangkata. Reksiwang kiko, taytay. Nyawi kipaka kawas kagasyay ko. Kang Senyor, ahuyuang kiko umamukuy kumanta, uku-ukuy ko kama, taytay. Kinakaya siyangki, imatapuni kaway kiko na nesesitay ko kang manta. Senyor Dios ni, kelkay kining manaraksimiku rimarisyanchu ichaka nya yachangkinya iman estas kaikuta. Maita munanki kiki simi kumanta uyarita taytay. Chaymi kay tutamantampi yapakikipi kasyayku yapagan kay wawaikikuna taytay.

Teite jai, Padre bendito, cuyaco, munaco, teitaico. Señor, maipachan, Señor, kaile kamuspa, kanwan, parlakuiku, jinaka. Kampika, teita jai, tariku. Cuyaco, iniquita, munaco, iniquita, teita. Kampika, tariku, Señor, samarita. Jampika tariku, Señor, susiguta. Jampitariku, jampikuita. Un koskanya kasiaiku kinapas. Jaman jamuiku kinata, kanta itai. Kikikunawan, Señor Jesús, que hoy kikunata. Jampiku arkankikunya. Kanka, Señor, munakukumakiyaikiwan, yamikuan kikukina, Señor, nanayikupa, sanchurin, aikirin, taitai. Señor Dios mío, Señor camping samakui kasi, camping kasi ang halikai, camping kasi ang kalpa, camping kasi ang Señor y ini, chaymi kang kamuiku, camping kasi ang kausay, chaymi kang man kamuiku, kami kausay pa kayarinin kang kita itay, chaymi kay. Wanyu-wanyu wawaikikuna kaman jamuiku kampikausaita Señor tarita munaspa gracias señay sulpay Señor que waikikunata ajaisumach chuya yawuyaikiwan jawarimanki

Papá, kay pachak pakaripi kasi ay ko kyo Señor Dios ni gracias. Kang mi reksiwanki taytay. Kang mi nyokamanta yachanki Dios ni Padre bendito.

Taytay. Resingkit yas kaita sa yas kaita buris kaita. Tukuy pa sa inyo niya huyay kipikasya niya huyay kipikasya ni Senyor Taytay. Senyor, balikuy kintukuy son koy manta. Senyor, ki huyay kimanta kuya likuay kina Taytay yanapay kuay niyo kapas. Senyor, Taytay ari waki momento kuna ijapas. Senyor Dios ni piseritarak munani Taytay imaraiku. Kinanay ko na pa, songkoy ko na pa sa ichay manchayay ka mong Senyor Dios ni. Kinanay ko na, ongkoy ko na, Senyor Taytay, kay palyay tapas, kechuriwan, chaskiriwan. Senyor Dios ni, balikuy ki songkoy manta, Taytayay, kangya Senyor, kewalyay kita, katarichiway, kalpachaway, anapaway.

kwasyang kiku, molde i kwasyang kiku, Señor, ang kinanaya kinapas, taytay. Gracias, Papa. Gracias, Dios, ni kay kinamuna kunikimanta, kuya kunikimanta, taytayay. Padre bendito. Señor. Gracias, Papa. Kunang mi Señor, sayarisahko, Papa. Kunang mi Señor, Dios ni taytay. Richarisahko, kawiki kunang. Walikuiki kay kawawiki kunang, miski punyoy pikasyang ko. Waking waiki kunatak, Señor, punyong kutak, hichaning kutak, punyong kutak, hina. Dormitasyang ko. Señor, Dios ni rixakumi akay. Sumakal kay kipi, rimarilhanki, chungka si Pasko na manta.

mananya pungku kicakur kancu. Señor taitai, imatari mawangku kerik canaci si mari-mari sekai ki Jesus nei. Ari Señor manang yapachu wa kichisha kasyaiku kai pisha yu ay niyo si paskuna hina. Wakin ka punyoy ping ay timasyan. Punyoy wang mi ay sa chikusyan miski punyoy ping kasyan. Espiritu Santo son koyang kupipa, Señor, chiriar paripumbi.

kumampas na naikunapas siya ay kamo. Señor, kantak mediko kanki, Señor. Hampi kamayo, hampiko kanki. Siya ay mi Señor, manyakuy kikiway kikunapak. Ay pa'y kuy muna kuy nikiwan taytay, Padre. Jesus iki Bárbara, esposo Fabián. Wawankuna, Felipe, Urbano, Alejandrina, Samuel, Mario, Gisela, Señor. Kewai kikunapas makilay kiping kasyanku, taytay. Wankalye lahtapi wai kasensya si Saya García, kiususikipa, Señor, maisumah, Señor. Munakuinin kuyakuinin, taytay, kiusikitapas yanapaykuy. Saminche nikiwan istuykuy, pakaykuy, Señor. Esposon Felipe Quispe Huancoiro, Huawancuna Gregorio Pumas Isaya, Vilma Pumas Isaya, Soile Mendoza, Piero Renzo.

Santo Papa. Utilizay ko ay matach rimana itapas kampuni taytay kay simi itapas paskari yuyeni itapas kichari aso itarak Señor. Padre Santo Papa, Dios ni hinaspa oxamincha yanapa ikanampa liapali nyakmasi ikunapa runamasi ipah taytay pikunach maikunach uyarikamushanko kay sumah huayra wasitapas paikunatapas Señor. Paikunapaj paskachu ujyanapa yoxaminche yoxkalpancha itaitai Padre Santa Ma. Imapa Señor Papa imataps rimasajkuchu Señor manajampa yanapa inikuan manajan Señor Padre Santo.

kami papa reksiwanki ko kantak mi kawawasyan kiko sa pangkukni ko tapas papa Dios niya imay nang kausay ni ko kasyan imay nang purini ko kasyan imang songkoy ko pipas wakay chas ka kasyan yuyay ni ko pipas imang kasyan chay ko natapas da italyay manayinta ka Señor orkoy songkoy kumanta papa Dios ni wichuy Padre Santo manayin ko nataka da italyay Ayin ka kunatatak, Señor, wakay chasak ko, palabray kitatak, Señor. Kasukusak ko, wakay chasak ko, Papa. Gracias kayo, raspis amin chay kapuay sa pangka. Wawa masitapas, inyik masitapas, Papito Dios, balikamuy ki kay sumak tutaman tampi. Kang ya, Señor, kay kalyaris kang manta hasta tukukuinin kama kay programa tapas, Espiritu Santo. Yanapay ko ay Papito Dios, Padre Santo.

Siya, abang sarin mas kamu hina ka. Celular chan chis man tapat chan yan yaya ikay meri kusung man kausay radio chista kay pika pasiens numero telefónico ang kay numero llama 930-4949-0000 nyan yaya iwaharika mo ibama ang kay mawatatach kontak siya ang kay mawilya ko imikasya ang kay permanentes kuna sumakt atindiri ka masun chis muna ko ikusikusang kong kuwang recuerda a Radio Vida en tus oraciones unas kanyang masiya ilya

Munas kanyak masilay sa pa-Huwebes. Kawalika mo siyanchis, yachaka mo siyanchis. Libro de Filipenses ang kailkamanta, Nuevo Testamento ang kaipi, talika po anchis. Libro de Filipenses. Una de las cartas del apóstol Pablo, ang kailkamo siyanchis, kanyak masilay. Ang kaitaya, kawasunchis, katipasunchis, capítulo 4, verso 1 hasta el 7, ang kaitaya, yachaka mo siyanchis. Munas kanyak masilay, kay karta ko naman ta imay ng Papa Diyos pinokanchis kakapunis ayan ang ismanta kaumusianchis yachakasianchis lakana kamunas kanyang masi maskari kusunchis uyarikam siya yung kimaki lakana kanotay kusunchis kuska po niya chakarusunchis munas kanyang masi yay Filipenses 4:1 al 7 kay piniwanchis munas kanyang masi yay may hinasuma Papa Diyos pa palabra niya Huwebes Huwebes tanya li kamurkanchis niya imaman tani mo siya stanchis kaita. Kunanda ka munas kanyang masilyay. Ima kunatawarak astawari may kwasunchis ima kunatawarak yachakaro suma. Kay Papa Diyos papalabra ang manta. Kipin kay yachakay kasyan. Sapangkok ninchis pa. Apostol Pablo kailkay kustang ha kay Filipos. Ilisyamang karsel pikasyas pa. Paika kailkay kamurkan. Kay iglesia muna kustang ilisyamang. Kay kartap tarinchis sinchitaponi kay iglesiata kay pi inyik masinchis kunata kay Señor Dios pa apostol ni una korka kay mi inisyang may hina muna ko isong kong ang kailakay ko ni kusyanta kay hina ka muna kus kay wow kay panay ko na may pi wow kay panay ko na Señor wang kukulachas kakas pa kakata sa yeichis Ancha, muna kuskay kuna, may tapunin kang kunawang, tupay kuita, muna siyane,

pa Dios pi kausay ka. Kanyak masinyay solamente. Papa Dios pi kausay ni chismi solamente. Ati pa chiwasunchis, yana pa ikwasunchis. Kakasayay ni chispe, chay firmeza ni skamang. Kanyak masinyay chay yanang chispa. Manan manacho Señor Dios manta, hapi pa ikus pa kausasunchis. Totaps punchaw pas manachis papa Dios wang kuskalya kausasunchis chay ka. Manayan, yanyay turay kakasayay tati sunchu. Suan paskas ya sun tia munas kanyak masiyai papa Dios pak kal kalyan bitak ni wanchis chei kochape ono kariki waira moktin kera roma wakla roma wakta ika chas kandiki fuerte waira wanka ahna ya indak masi kasunchis no kanchis manachus no kanchis papa Dios wan kuska un chau pastuta paskao sa sunchis paipi yuei manaspa, yuei ninchistapa, Señor Dios man, tukoy ima pinsas hanchistapa, Señor Dios man, entregas pahnaka, aknaya kausas yasunchis inyi ninchispa. Ari inyi ninchispa, alimi karenka, hokunchaw kunaka manang, hokunchaw kunaka kakwakay dya siya suntakmi, hokunchaw kunaka kak nanay ninch kunata, o imataps kak sufrimin dun, yuyariris pangka, hokmanta kakwakay dya siya suntak. Aknaya nyanyay turay kausas yasunchis. Tsaka, kangmi, hok manera papa Dios wang kakasayin ninyos. May kintak chay, Señor Dios pi, kongpias patutapas, unchaw paspay po kakasayin ninyo. Inyak mas biyay, kasyan. Ak na niya pi ati pasunchis no kanchis, firme kaita. Aswan tarak sa papunchaw hina, sa pichakuita niya niya ituray. Si Diyos mana, ak na kasya sunchis chay, kamana po niya ati suncho. Inyak mas biyay, kaka, Señor Psayaytak. Peor tarak me unyak masiyay. Ima sasachay niya hamok timpas. Apuray yamami no kanchis ka. Pisika yung pero sonchis. Mana niyang chay kaka hina niya chuka sonchis. Mana niyang firmi niya chuka sonchis. Mana niyang chuchu niya chuka ininchis pika sonchis. Aswam. Pisiya rusun na hasta ininchis pips niya ito rin. Chuchus mana no kanchis. Kalpachak sonchis. Chay inipi. Chay ka unyak masiyay. Pishin kang ka ininin chispas. Ima sasachukuin niya hamok timpas. Ratu yang no kancis ka imawampas de kayiru kukasunis. Ah nataya kay kapitulo 1 hasta ni 2 rimawasian chis. Imay ng Apostol Pablo kay yaktanta. Yan apas yang anima ikus yang kankuna kamunakus kay turay kuna kakayapun isaye chis. Señor Dios pe ininik chis pe. Hakaip unchaw kuna kanyak masilay tukul siya amenaza de falsas doctrinas ang ikon iglesia mams mo yuri ikos ka. Inayatak siya ka, taririyas ka ta kay dos pinilyal hoa siyan chistak ka. Mana po ni kaskacho hok sumak akwerdo hok inyik mas si unyik murapas kay iglesia ukupi. Kaya inyik mas ikon na kita kailakay kamus siyang Apostol Pablo pas ka kay Filipenses iglesia mang. Kaya piya kaya kaya siyan tak kay dos piri malya siyan tak kaya ibo di atawang sintikitawang mi balikulian bupaliku ni Señor pi inyik pura kinapuni sumakta alipunang ng kupa. Ah na inyak masilyay niya siyan tak Apostol Pablo tarigan chis tak kay pi Papa Dios kamunang mi sumak firme kayyan pi nukang sporinan chis tak inayatak mi kak munalyan tak kaya sumakta munanakuy pi kak in armonia. Porinan chistan papa Dios kamunayantak iglesia uhupi manang papa Dios kamunancho no kanchis dividis kapurinan chista aswan pas papa Dios kamunangmi hoksong kulya hokluyaya may nang kankuna ka inyin kichis wakas ka kan kichis hok inyi yamang hok bautismo yapi kankuna ka kuskaya kanay kichis nispa ni wanchis ang kinatang papa Dios kamunawanchis apang kokning chista inyak masilyay Jamie no kanji staps ni mawanchi sari hermana ikona diferentes denominaciones iglesia anki ukon kuna pipas kanchia hok diferente pensamiento yok diferentes o kawari ni okina ni suma hermano yun mana hok chalya tachu pinsa suma mana hok chalya tachu imana hakaip unchao pas ke Filipense iglesia pi ke nyanyan skun iske nyanyan skun ari ke mana sinchitachu akuerdo kaskako anchi na kalyantaha mi iglesia kausai pipas nyanyan ikona hok persona kunang hok nyanyan skuna hok nerak pamanta piensan hok pa hok neran pamanta pero kai kuna pipas monas kanyak masilla y papoyos pa palabra en mania someticus pa causa sonchis amayano kanchis pa monay ni smaginacho causa sonchis papoyos pa palabra anta kasukus pa una kunkiña manaña cheipas kanyak masilla y